0: Sa oras na mga tugang na saktong alas 8 na po ni pagkaaga, taod-taod sa naman ni Jokes, babalikan tapa po ang nagkapira.
1: Kmar, Tudo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, Tudo Panalo at Magka-Premio Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
4: Huh?
3: Oo, makipagpahabaan ng
4: Atami!
3: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
4: Atami!
3: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radyo.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 3 minutos na makalihis ang alas 8.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Bado Manoy Jokes, maapudan mo ang presensya ni Manoy Jess. Tanganing maaraman ta kung bagahain na siya. Ang aram ko, may schedule man siya and expected siya dumani kong pido. Diyan partikular sa Taysan Covered Court. Kung sa inyo po, isa sa Gibo or isinasagibo na actually. Nabagaan sabi ni kapatid Firefly Winter Sally Luces. Kung pa kasabagong alas 5 nin aga ang sa inyong paghahanda and mga araw kayo ng oras, mga pasado alas 8, mapuuna ang medical mission. Kaya ba dyan siyempre ang mga pag-iriba? Basta sa mga doctors and nurses, nanganig yun po mismo ang mag-atindir sa pangaipo medikal akan mga pasyente. Kabali po naman dyan sa ginigibong medical mission. Dyan po ini sa Taysan Covered Court. Okay, duman sa mga binipisyaryo, congratulations po sa inyo. Talagang deiman ka mo nalilingawan ni Kong Pido and ni Kong Attorney Jan Almario Chan. Bicolano, ako Bicol. Oy, pasalamatan ta muna ini mga nagdadalan kan sa tuyang FB Live sa pangenod ni Ann Miliana Ortiz. Ug abus dang mga taga barangay naman taw nakaantabay na naman diyan sa tuya. Mga taga naman taw daraga, salamat abi kan sa inyong daing sawa na pagantabay. Isipan niya raong digdi, oy, si Manong Erding Mular Jacob. Akan barangay Gabawan, nakaantabay na naman.
3: Good morning!
1: By the way, may nakaschedule akong medical mission man. Yan sa kung namutan na barangay. Ang barangay Gabawan, kita po magturupar-tupar man. Asin anduyugan ta ang akubikul party list. At ako po ang nag-request personal ka ini. Tanganing sa October 27. That will be Tuesday. Poon alas 10 po din pagkaaga. I-anunsyo ko na bagamat mapatabi-tabi pa ako dyan sa Gabawan Elementary School. Sa October 27, Tuesday, poon po alas 10 din pagkaaga. Hasta mga siguro bandang untunay ni matapos. Gigibuhon man ang Karahayan Drive, Oplan, Kalinigan, Asin Nutrition with the Glow Pixies. May kaibanan kita mga artista. Ang venue dyan po sa Gabawan Child Development Center kan Barangay Gabawan. So mapakakan kita kan mga nasa daycare. Abang-abang lang po ha kay Kapitan Clemente. Kapag lamang po matawan ako niyong panahon na makaulay-ulay na kaatyan ha. Kapag baka atyan na pakapagunto kayo. Tuparon ko si Kap Clemente. At nga ni pong malawos na ining nakaschedule na October 27, Karahayan Drive, Oplan, Kalinigan, Asin Nutrisyon, dyan sa Gabawan Child Development Center, kan Barangay Gabawan. Ano yaw na si Manoy Jess? Pabati man po kami digdingon yan sa Barangay Burgos, ang Miliana family po, nakatutok yugon mo yan. Si Carmen Alcantara, nakatutok man ang mga taga-barangay Anislag. Si Kuya Kyle Xia, kan Barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon. Ang aram ko tabi, Kuya Kyle, igwaman ki schedule dyan sa Kwanindo. Sa Bacolod, Castilla, kundi in particular, dyan sa Bacolod din na pa, I mean, pero Castilla, itong nahiling ko digdi, na day ko lang masyadong, alam ko, naagyan ko na ito eh. Madali lang kahit lahat, hanapon ko so, schedule man nindo. O, tanganing at least, igwaman ka mo dyan ki, paghurup-hurupan lamang. Basta ang aram ko, igwa dyan sa Kumadgan. Bako sa Dinapa, kundi sa Kumadgan. October 12. Oh, tama. Sabi na, October 12. Oh, sa Lunes sa palinitabi, Kyle. Oh, madyan ako. Ngani mahiling mo mga personal, Kuya Kyle. Alas 10 din aga, gigibuhon po ang Karahayan Drive, Oplan, Kalinigan Asin Nutrisyon. Yan po sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Nasa 243 na mga estudyante from Child Development Centers. 7 Child Development Centers. O, dyan po na initabi sa Sampaguita CDC, care of Edeline B. Macandog, o nasa 45 estudyante. And then dyan man sa Jasmine CDC, care of Anita A. Magnabe. Nasa 25 estudyante man, si Rose CDC Beatriz na care of Beatriz Balisbis. Nasa 35 estudyante. And then Everlasting CDC, care of Mylene Gonzalez, nasa 42 mga estudyante. And Sunflower CDC, care of Rodeline Llanido, nasa 20 estudyante man. And then sa Rosal CDC, care of Kathy Claire Bunaobra, nasa 40 estudyante man. And then NCDC, care of Rochelle A. Lorica Sancha, an ECCD focal person, igwaman tabing 36 na mga estudyante. So bali ang mga beneficiaries dyan sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon, sa gigibuhon pong Karahayan Drive, Oplan, Kalinigan Asin Nutrisyon, nasa 243 na mga estudyanteng beneficiaryo. So, kita-kits tayo dyan, Kuya Kyle, ha? October 12, alas 10 po nin aga, dyan mismo sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Nakatutog man si Mark Anthony Labayoga and Anika Labayoga. Magtugang ini sibling ni Mark Anthony Labayoga. Okay, and then yaon man, syempre pa, pwede mawara sa listahan kan mga oral dautang paradalan. Si Manay Marlene Janson dyan sa Banuaan kan Santo Domingo, Barangay San Andres. Manay Marlene, marina agatabi. Opo, pupunta po ako dyan. Sige, Kuya Kyle, tibaan lamang matuparan muna ako. I'm sure dahil mo ba ako nahihiling. Basta may nahiling ka naman na garo kahawig-hawig baga ni John Lloyd. Pag nakatalikod, garo si Papa Piolo. Oh, yun na yan.

0: Wala pa. Apo din ano, itatingan ni bumaga ulay ta. Or bagaman, baka nakaantabay pa si... Wait lang ha. Gari nakachamba ako kigulay na apay. Gari masiram. Adi ba lamang mapurbaran ko man at chan? Kung mamuyang matadaan, di pait. Pwede man baga. Adi.
1: Sa tahaw nin
0: si Manay Linda Bulanos nakaantabay naman diyan po sa may party kan Victory Village. Sabi ni Manay Linda, ako ngaya paparodawa ngaya dita ka pa nahihiling. Aram ko man ngaya na sa boses pa sana gwapo ka. Tan man na.
1: Tangunyan.
0: Ano man na, pait mo man na.
1: Magkaburo nyo.
0: Garo ka naman na, kainsulto na.
1: Tabang sa kawa.
0: So bali yan mga tugang ang magayon na istorya dyan po sa may partikan Castilla. October 12 ha, that will be Monday next week. Abang-abang po ang mga pag-inibata dyan, especially po ito mga naunabihan kong CDC COVID. And mga focal persons na nasa 240 labi, ang mga benepisyaryo, mga estudyante na nagkaklase po naman dyan sa Castilla. Take advantage of this. Araw babagan, mga araw kayo ng pagkakataon, bibihira man mangyari. So at least this time around, since yao na ang Bicol Party List, kumbaga uupresyer naan sa indang tabang, data na po pagpalampasun pa. Kaya po kung yaon man sa nakamudyan sa area, ang mga taga apod kani, Dinapa, Castilla. Ano man ako man. Alat ko na nga ni. Kumadkad, bakong Dinapa, Kumadkad, Castilla, Sorsogon, pasyar na po tabi ka mo. Sa Lunes ini ha, biga-anunsyo ko na ngunyan. Pero ang Bicol Party List sa presente, yaon po ngunyan dyan sa taho, sa Taisan, particular sa Taisan Covered Court. Tangani pong magsagibo man kan Medical Mission in partnership with Philip Morris. Duda ko mga nasa 1,500 labiman ang sa indang tatawanin medical attendance. Importante yun ini mga tugang, especially po duman sa mga araw, bagakan mga yaon sa mga hararayong barangay. Although, ang Taisan is an upland barangay and a nearby barangay compared sa ibang mga barangays. Arugan San Francisco, harayo na talaga. Ang Taisan, narabihon pa. Pero ang katotohanan na igwa po dyan kay mga residentes na akuon sa dai, kadakul po dyan kay mga nag-erok na siguro sa tanang buhay ninda, baka first time pa lang po ninda makahiling personal nin doktor o kaya nurse. Totoo yan man, jokes ka na. Wala kong naisya ng mga araw ka na istorya, especially sa mga yaon dyan nag-i-star sa mga far-flung barangays na ni bulungani o kung baga ano ang itsura kang doktor o kaya nurse ni hospital dahil pa lamang tabi nakahiling or na-experyensyahan. Kaya inipo ang mga magayon man na pagkakataon, at least nahihiling tama ng paghinguwa ka na Bicol Party List in a way, tangani pong maidulok ang serbisyo medikal sa mga tugang tang yaon po sa laylayan. Itong mga tipikal na daing kapasidad magpaduman ngayon sa sentro, sa poblasyon, tanganing magpa-check up. So hindi na po ang pagkakataon tangani pong kamo pinag-iinkaminarkan ako Bicol Party List. Waunta na po ining advantage na ni. Let us take advantage. This opportunity tangani ipong masirip ansa indong presenting kamurugtakan ansa indong salud. Tara mo minsan bagaman o jokes ang katotohanan na ako nga ni although may kakayanan man ako magpa-check up sa mga private doctors, but in as much as possible pag may mga arog ka na mga okasyon uro na kung libre man sana, ay napalista tulos ako noy. Aram mo kung nata ang saro ka nga rin baka kang pagpapacheck up, may bayad yan. Lalo na kung ang doktor na papacheck upan mo, typical man na pandiurag na, di yan nagbababa sa 500. So pinakamahal nga ning doktor na pinacheck upan ko kan aki ko kan nagkaaging aldaw, labi sa 1,000 binayadan ko dahil pa dumang kasabay subulong, check upa sa na ito.

Eh kung maluya bagaan panama mo noy, pwede talagang umagrutong ka. Magabat talaga sa bulsa. Kaya ko ini yung pagkakataon ng mga araw gani, ah, talagang kumbaga sabi kan, bibintahi ko naman, tanu pa man. Masakit bagaan sintabong niyan, bakong iyo tabi, Manoy Rinan, Manoy Joel, oh, si mga pag-iribata dyan sa Albay District Public Market na nakaantabay na naman. Ah, inipuan katotohanan na dapat gabus kita, medyo konman. Ako kaya, aminado ako, diyan man ako pwede magpara, kumbaga, biklad kan aram kung bako man ako, tabako man ako hambugon, marayla itong so nagiging totoo sa naman. O, pag may mga araw kayong okasyon, may mga medical mission, may mga doktor na maatindir, may mga nurses, libre ang serbisyo, ay dumanon muna. Lain pa kan may mga ipinapanong libreng bulong. O, tibaan lamang sa paagi kan mga araw kayong mga serbisyo medical, di so mga kakulangan na dahil mo kayang gapgapan sa buhay mo, uya na. Di mo man talaga maasahan, anak ko Bicol Party List sa paagi po ni Kong Pido, dangan ni Kong Jan, yaw lang sa indang paghinguwa. In fairness, sindapati, personal na minado man manidyo ko. Bakong araw kan, ano ibang mga kongresista, so typical na mataw lang ki-message siya ang pasascreen. No, di mo mafe-feel. Pero si Kong Pido, yaon duman. Talagang pipadumanan niya. Kasi hoda kung anong oras yan, basta nagpromisa si Kong Pido na mapaduman personal, maatindir yan dyan, yaon, physical. Bakong yaon sa virtual, itong nadadalan sa mga message, maluyan pagtubod ko kayan. Iba man giraray ang may human relations sa tao, personal, physical, nahihiling, namamatean. Opo, 10 a.m. po, Kuya Rod Perez, paduman ako. Sabi yan ni Kuya Kyle. Sabi man ni Manay Lidya, ngaya paparod, day mo na pagparasabi na kalawgon mo si John Lloyd, tamasupog. Ano naman yung masabi yung kini Manay Lidya? Ano yung ipiga ako mo o pigninigaran mo? Naman yun yung pagkareman nga yung pagkaposing mo man naman. Amay na amay man. Minsan naman saan ako magtagahambog. Pagtagakuha na sana daw.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Mga tugang bagita, mapukan sa inyong mga orasan. Uy, 24 minutos na, makaagian alas 8.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa, bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Uy, bago kumalingawan, Manoy Jokes. Tabangi liwat ako, Manoy Jokes, magpili. Kan mga papaganahon ta, kan sa tuyang ipinapanaong gift pack. Hali po sa Universal Canning Incorporated. Ang kagibukan na Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Bali, duwa na noy ang itauta. Uta kasuod ma, garo may nalingwan. Dapat kay duwa, tama, duwa. Pili na dyan, so mga nagla-like and share lang po kan sa itong programa. Digdi sa FB Live. Ta sa atyan na maulam attack naman ako. Kaya sa pag naagihan ko, dahil ang haloy na istorya. Oh, say mo na ni. Oh, pili na dyan, Manoy Joke. So mga nang gana, Noid Bay, na let's also give others the chance to win. Oh, taherak man. Especially sa mga typical na sumang piriming yaon and nagla-like and share kan programa ta. Paki-like and share na lang po kan programa digdi sa Rad Uragon. At ang aning mastakul pa ang magdalan. And more or less, mainganyar taman sa iba na gumana. So, matawon man chansan makagana si mga pag-iriban nindo, si mga relatives nindo, mga kapinsanan, mga barkada. Dawa itong sa mga tipikal na day pa man nakakatan kan masiramon baga kaya ang Family's Brand Sardines, no? Nagdingan ni baga sa istasyon, Sus Mar Yosef. Halos iyon na sa napirmi ang pamahawon, me. And Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Mga tugang yaon na po sa kamot ni Manoy Joko ang mga maswerteng nanggana ngunyang pong aldaw na ni.
3: Magkaburnyo, magkasararo,
1: pag-iabot ka man ng gadkiswerte, talagang minauran, adi. Ang primerong nanggana po kan sa itong ipinapadong gift pack, tali po sa Universal Canning Incorporated. Variety of sardines po yan. Maniba-ibang klase. Basta ang laugkan, pirming may kasabay na Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Hoy, ang primerong nanggana. Pirming man yung nakaantabay sa tuya. Kundi ako nasasala, dyan sa naman yung nag-star kay Manay Lidya. Jean Mendoza Golondrina. Ayan kay Manay Jean Mendoza Golondrina, congratulations po tabi sa imo. O ika ang pinagana ni Manay Joko. Magdidika na lang kay tabi, Manay Jean. Hapit ka na lang di sa istasyon, kung bagaman kaibanan mo kayo si Manay Lidya or kung si Isay Man. Basta dumigdika na lang anytime within the day or within the week o kung dahil kang panahon, dawa sa otro bulan, dumigdika, tadaya may mararaon. And shelf life kaining sabi ko na nga ni talagang abod ka ni sariwang sariwa bago ilata. Yan ang in fairness ha, ang kaibahan kan Mikado Sardines, Atami Sardines, Master and then in Family's Brand Sardines. Ang kaibahan pa lang talaga kay ni Manoy Joko. Talagang sariwa, aram mo kunata, nasa 1,700 ang sa indang bapor. And duman pa lang sa bapor, piglilinigan na. Dahil nang kumbaga land travel na nangyayari, duman na mismo piglilinigan, ililata. Ano pa man? Bagong araw ka diba na maabot pa dyan, may factory pa kung sain. Tapos ikakaagsa ka lang maikakaagsa mga shelves. Kaya sabi sa kuya ni Manay Jesseline, ang sa indang regional marketing officer, hindi po sa Partikan Albay, sabi ni Ma'am Jess, nasa 2 to 3 years ngayon ang shelf life kaan, Sir Rod. Grabe pala na di. Kasi nga, fresh ngayon, sir. Hindi yan gaya ng ibang sardinas na mahaba na ngayon 3 buwan or 6 na buwan. Sa amin, we're talking about years. Ganyan ang longevity sa shelf life. Kainin pong Mikado Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, and Family's Brand Sardines. Kasi nga, yugod mo pag pull out duman sa sarap, hali sa dagat. Tapi sa sarap bagay anoy. May palab tutulos duman sa garo panpalinig na kwa na storage room ninda. From there on, malinig na. Ililata tulos. Dahil ang haloy na istorya. Yan ang kaibahan. Kaya baga, nariparo mo noy, ang freshness lalo na kang Atami Sardines, muyahon ko. Iba. Ininganing Family's Brand Sardines baga noy, supula, mabaan na kulang sa kuansaro. Talagang duwa. Kamati, I mean, sibulyas buda, suwa man sanan katapat kayan. Masiraman talaga. Ako na mismo ang masabi sa indo. An aram ko nga ni garunatan ana purbara naman ni Manay Unica Gracia Iha. An pigsasabi ko. Ano Manay Grace, natanaan mo na ba yan? Ay kami suma makapagpatutuo, di ba? Masiraman talaga. Nakatutog man si Javier Bonsa. Nangganan ha si Jean Mendoza Golondrina. An panduwang nanggana. Kansa tuwi pong ipinapanaong gift pack. Hali po naman sa Universal Canning Incorporated. Ay! Talaga naman
4: May paninin.
1: Pag inabot ka ng swerte, talagang tatamaan ka. Ang swerte mo talaga, Kuya Kyle Exiha. Ayan, Kuya Kyle Exiha. Ikaw na naman ang nanggana. Maswerte yun na aki ini adi. Kuya Kyle Exiha, kan barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon. Gana ka na naman o ikan sa imong gift pack. Last time, garoon inisyo ng gana baga manoy jokes kan so ipinapanautang netbook. Netbook ba yung napunkan? Or bago ba yung laptop eh? Tablet! Ayun, tablet! I stand corrected. Tablet po ang napunkan yan. Congratulations kay Kuya Kyle. Nanggana na yung tablet. Nanggana pangunyan kay gift pack. Hali sa Universal Canon. Ika na! Ika na sana ang maray. Amo, Atami. Sabi ni Manay Gracia, Atami. Hi po Sir Rod, babati man po kay John Patrick Manis. Birthday niya po ngayon, yugon mo yan. Kuya John Patrick Manes, happy birthday.
5: Happy birthday.
1: Ano lamang kita dyan, John Patrick? Bad lamang makaantos mandigdi, dawa, umba o paborito kong kuyan. Apod kaninoy, so adubo sa asin. Ano daw kung makaantos mandigdi tabi, John Patrick?
5: Happy birthday.
1: Dawa, pansit sana, okay na ako ka. Again, kay Margie Oloya Manes. And then kay John Patrick Manes. Ano mo ini si John Patrick? Aki mo ba yan ni? Margie, paki-specify kung ano mo ini. Tanganing maaraman ka. Anyways, happy birthday to tabi sa imo, John Patrick, ha? Lugod abutun mo pa ang buhay sa buhay, kan buhay na walang hanggan.
6: Bicolano, ako Bicol.
1: Mga tugang mapaaram na ako manoy jokes na talagang nagsasamid-samid na naman sa kuyang tutulan. Saka may mga dudumanon pa ako ngunyan na amay na pagkaaga. Makarigos muna ako, pasensya na ha. Dahil pa ako ng arigos paghali ko duman sa manukan. Ako na kaya personal ang nag-attender duman ta garo maluyuluya na naman si Manoy Ernie. Pamangkin ko po si Rod. Inaanak ko po. Ah, okay. Una ko pa, no, kwa na, makuapo mo. Ay, saan makuapo? Sa pangarap po ni Manoy Joko dyan sa imong na kwarto, siribang kan mga pag-iriba sa Ako Bicol Party List. Sa pangarap ni kapatid, Farfly Winter Sally Luces. At siyempre pa, kasi itong mga diurag na kongresista, Congressman Attorney Former Yorme Alfredo Pido Garbin Jr. Asin man ni Congressman Franz, John Franz Almario Chan. Hindi po si Papa Rod Perez, salamatunon. Marina pagkaaga.

0: ang data ko na mapalinig kan sa kuyang mata sa kapagpapat, di ako nakakailing. Kaya hindi ka tapla na kakarap na sa video 5, kaya ako nakalapas sa video 4. Ngayon na napalinig na ako, pagpapat, buminalik kan sa kuyang tagiling. Kaya hindi na ako nagpapalinig. Ilang taon na, kaya mo niya, kabasa na ako. Salamat ako sa malayo sa nakabalikan sa kuyang family. Salamat sa wiring na nakatabang sa pag-ano kang matano.
1: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main school na center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Honey! Parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
2: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
2: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
4: Huh?
3: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radyo Ura. Good. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
5: 9.7 FM.
3: Radio Uragun. On Saturdays, we are playing your favorite retro hits. The most relaxing tunes. And the most memorable melodies.
6: Me.
3: Welcome to Uragon Sabado Retro.
7: Sabado Retro.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
3: 90.7 FM.
2: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today. Siguradong solve ang inyong
4: Sabado. You are listening to Uragon Sabado Retro.

pa ni. Nadaya talaga po sa bulang kaswado. Ha? Ano man? Nagsishuffle pa kaya magkapritikan? Ibig na ba akong sentensya doon? Ngayon, ito sabi pa na daw sa manuko. Kaya pati lugod ni Kanap, yari sa pusta. Ay,

0: daig pa di.
1: Kasi nga, ha? Ano yung sabi yun?
0: Nagpusta ako pa di sa baliyo.

0: Tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9.40 na umaga. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Nanay, yan ang pangalan mo?
2: Lilia.
1: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahilo ka na? Saan ang sumasakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kumusta na ngayon? Asa na mga sakit mo?
2: Hindi na rin, wala na yung iba.
1: Palpitation na lang. Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
3: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. The songs for the lonely. And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

99.7 Oragon and Yaz. It's exactly 54 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Yaz, we only have 75 days to go until Christmas. Grabe mga ka-Oragon, ang bilis-bilis lang talaga lumipas ng panahon ng buwan ng araw. Akalain nyo 75 days na lang. Oh my G, grabe ang bilis-bilis talaga. And Yaz, mga Oragon, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners out there. At eto nga guys, naglabas ng bagong kanta ang bandang Four of Spades. Sa kanilang social media, ibinahagi ng grupo ang bagong kanta na may pamagat na Roller Coaster. Ang nasabing kanta ay gawa ni Chris Kazina na ito ay mapapakinggan na sa iba't ibang music platforms. Nabuo noong 2014 ang banda. Yan ang binubuo ni Zil Benitez, Blaster Silonga, Bajo Di Castro at Unique Salonga. So yun mga ka-Oragon, meron na naman silang bagong kanta. And yes, yan naman kayo here sa Apo Hiking Society, When I Met You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saro sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta pikulado o lagun.
3: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
1: Huh?
3: Oo, makipagpahabaan ng
2: Atami! Sardines!
3: I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
2: Atami!
3: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radyo Oragun.
4: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June

are still listening to Big Double 99.7. Orago na niya, it's exactly 10:18 in the morning. Yes, magandang morning pa rin mga ka-Oragon. Grabe yung boses, yung faithfully nagmamahal kahit malayo. Sinong relate? Taas ka may mga ka-Oragon. That's Ariel Pineda. Grabe no, ang lakas nyo. Bilib ako sa mga may LDR or long distance relationship. Or hindi ba relationship, charota. Anyhow, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. So huwag na huwag hahayaang ma-dehydrate mga ka-Oragon. Always stay hydrated kasi mainit yung panahon and bawal magkasakit. Yan, so mga nais pa rin sumali sa ating pahabaan ng Atami Challenge. Go na mga ka-Oragon. Huwag nang mahihiya pa. At syempre hanapin natin yung mga bumabati dito sa atin. Maray na aga tabi sa Imo DJ at sa mga nagdadangog. Lalong-lalo na digdi sa mga nagdadangog. Makusugon ang lagabong. Uy! Anong klaseng lagabong yun? Yan, makusugon daw ang lagabong kang Radyo Oragon. Nakatrumpa. Paan na? Ano nakatrumpa paan? Hindi ko yan alam. Hello sa tito ko na sa subok na si Richard De La Cruz na ang agom si Baby Lina Makarilaya na nagkakape habang nagdadangog kan radyo. Salamat abi ali sa magayon niyang pamangkin na si Michelle. Uy! Hello, hello. Sa magayon kang paradangog na si Michelle. Siyempre, batiin din natin dyan sa Barangay Hall. Grabe, nakatutok, nakaradyo Oragon sa tuyang mga BHWs, ang ating mga barangay tanod. Yan, lalong-lalo na sa Exia family. Oy, hello kay Chak Marcy na nagadangog man pala. Hindi ko daw tigabati. Yan kay Chak Mars dyan sa Loterte family. Yes, syempre hello kay May Susan, May Sema, and sa Octavo family, Macanana family, Gulondrina, and the Astillero family as well as sa Bahamonde family ng Maroroy Daraga. Hello po and magandang morning sa inyong lahat. Anyway, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's How Am I Supposed to Live Without You. Uy, grabe naman yan. Ang sakit. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

99.7 Oragon and Yaz, kasama nyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-L pero hindi nakaka-LL. Yaz, chika minute mga ka-Oragon, alam nyo ba na babandera at talaga namang Grammy-winning British singer na si Olivia Dean ang talagang babandera sa La La La Fest Manila 2027. Grabe naman yan. Pangunahan ni Olivia ang festival sa darating na January 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Sa mga idol na idol tong si Olivia Dean, go na kayo mga ka-Orago. And makakasama rin nila ang grupong Sunkissed Lola, Up Dharma Down, Lola Amor at ang ating paboritong-paboritong Bini. Ewan lang sa inyo. Yes, mga ka-Oragon, huwag na mag-aalis dahil makakasama niyo pa ako till 12 noon sa programang Oragon Sabado Retro. So coming right up, a song by Chris Lawrence, the film Philarm R&B Prince. Ito pa nga daw ang first Filipino song na ni-record niya ever sa career niya. So yung mga ka-Oragon, here's Kung Malaya Lang Ako by Chris Lawrence. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
1: Sana,
0: Sino ba gano'y nata? Iyo, ihon ako kaya sa tayo ka.
2: Basta Bicolano

Umaga po, ako po si Marie. May anak po ako na laging nagko-convulsion simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po, saka natamaan siya ng palapa ng niyot. Masakit

0: Pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

Live 90.7, Oragon and Yauzo, 4 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning. Uy, magsarap na ng mga ka-Oragon. Nagsarap na ang mga first one. Nagsarap na daw. Anyway, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga listeners out there. That's Don't Know What To Do by Rick Segreto. Classic hugot pa rin talaga mga ka-Oragon. Kung hindi mo alam ang gagawin na, makinig ka na lang kiligaya mga ka-Oragon. Kung naglalaba ka, pwede ka rin makinig sa akin. Sa mga sabi nila, sabi sa sari, ay hindi pala yun. Lalang to, pero ba't sa'yo ng Sabado? Yung Sabado nila napinalaan sa paglalaba. Pero ako nandito. Pwede nyo akong kasama mga ka-Oragon. Ngayong araw ng Sabado, it's October 10. In case na nakakalimutan mo yung petsa ngayon. Kasi sa sobrang busy mo sa buhay, sa pag-iisip mo sa kanya, nakakalimutan mo ng Sabado ngayon. And alam nyo ba guys na on this day in 1845, nag-open ang U.S. Naval Academy sa Annapolis. 50 students lang sila noon, 7 professors. Ngayon, isa sa na pinaka-prestigious military school na sa mundo. At yes, mga ka-Oragon, in 1966, 60 years ago today, nirelease ng Beach Boys ang Good Vibrations, isa sa pinakamahal at pinakamatagal na ni-record ng pop single noon. Kaya kung good vibes ka today, may history yan mga ka-Oragon. At syempre in 2014, si Malala Yousafzai, 17 years old lang, nanalo ng Nobel Peace Prize. Youngest ever, kaya mga kabataan, kaya nyo rin yan. Anyway, samahan nyo pa rin ako till 12 noon mga ka-Oragon sa programa Oragon Sabado Retro. Kaya tutok lang. And for your greetings and messages, isend lang yan sa aming number na 0916-355-6393 or 0977-747-0902. Meron pa tayong isang oras. Kaya sa mga nais manalo at makakuha ng Atami Sardines Go ng mga ka-Oragon, tawag na yan agad-agad sa aming mga numero. So here's Everything I Own by David Gates and Brad. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Basta bigulado o lagun!
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na.
3: Mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

sa mga Bascarenos, lalong-lalo na sa Duterte family, Lorente family, ano pa ba? Menes family, yung mga kauragon, sa Exia family, sa Duran family, Madrideo family. And of course, sa lahat-lahat ng families. Siyempre sa Monte, sa Mangampo, and sa Lopez family. Magandang morning. Siyempre dyan kay Madam Salva Lozada, sa Lozada family. Hello po and magandang morning. Siyempre dyan sa Arimado family. Magandang tanghali na pala, guys. Grabe, akalain nyo tanghali na naman. Ang bilis naman lumipas ang araw. Yung Sabado-Linggo, parang minamadali. Gusto ko yung Sabado-Linggo matagal lumipas. Yes, mga ka-Oragon. Hello pa rin and shoutout dyan sa Victory Village. Hello kay Madam Linda. Yan, kumusta naman ang araw ng Sabado niyo. And para pa din sa mga nais bumati, ha? Sige lang, tuloy-tuloy lang. Isend nyo na sa aming number na 0961355-6393 or sa 0977-747-0902. Dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and coming right up a song by Foreigner, I Want to Know What Love Is. Magbabalik pa rin si Ligaya sa programa Oragon Sabado Retro. Stay tuned in only here on PWI 90.7 Oragon.

0: Kagad po kanayin mo.
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. May po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Ako si Mirjora, araw, kang data ko nagpapalinig kang sa kuya mata sa kapagpaka, di ako nakakailing. Kang di katapla, nakakalap na sa video 5, kaya dapat nakalapas ko sa report. Nung yan na napalinig na ako, nagpapaka, buminalik kang sa kuya ng pagiling. Kaya, hindi na ako nagpapalinig. Ilang taon na, kaya mong yan, salamat na ako. Salamat ako sa malayo sa nakabalikan sa kuyang family. Salamat sa wirong na nakasabang sa pag-alokan matato.
4: Ang Main Sumula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Sumula Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi.

0: Planning.
1: Isang paalala mula sa
2: DOHB Call Center for Health Development.
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
6: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
7: How can I convince you?
6: And reminisce the songs of your time.
7: Take me as I am.
6: Right here on Umagos Sabado Retro. Sabado Retro.

90.7, oraga niya, it's 11:35 in the morning. Ay, magandang tanghali sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras na ito. Thank you so much, guys, and we love you from the bottom of our hearts. Hey, mga ka-oragon, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Sa DepEd at CHED, palalakasin ang paggabay sa mental health ng mga estudyante. Tama nga naman talaga, guys, kasi hindi natin alam yung mga nangyayari sa buhay nila. And sana mas intindihin natin yung mga bata. And of course, nagsisimula din yan sa mga magulang, sa parents, kung paano talaga sila pinapalaki mga ka-oragon. So, mga, anong tawag dito? Dapat itingnan yung mga basis by basis, mga ka-oragon. Kung saan ba nanggagaling? Saan ba yung punot dulo? Yung prioridad, ang kaligtasan ng mga estudyante, prioridad sa pagsusuri ng lumang classroom. Mga classroom na hindi naligtas at hindi na kayang kumpunuhin na papalitan. Saan nga talaga mga ka-oragon? Kasi may mga eskwelahan na talaga namang walang kakayanan, walang budget, at sana ay matutukan ng ating DepEd. Anyway, dyan lamang kayo guys. So just sit back, relax, and here's especially for you. Stay tuned in only here on KWI 90.7. Uragon!

You're still listening to Big Double Line 90.7 Oragon and Diaz 11:53 on the clock at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Thank you guys and I love you from the bottom of my heart. Syempre, maraming salamat sa mga tumututok sa amin simula sign on hanggang ngayon. We love you guys from the bottom of our hearts. Yan, sabangan niyo ang programang Oragon sa hapon with ate ng lahat. Ate mo, ate ko, ate nating lahat. Si DJ Maymay. Alauna hanggang alas 5. Charaz! Hanggang alas 3 lang, guys. Alas makakasama nyo siya. Hanggang alas 3. Anyway, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magvavush. Maraming salamat. I love you guys from the bottom of my heart. Pero before that, eto muna, chika muna tayo guys. Etong beauty clinic sa San Juan, pinatigil ng DOLE dahil sa labor violations. Yung mga kauragon ni pinahinto ng Department of Labor and Employment o DOLE ang operasyon ng The Icon Clinic sa San Juan City. Kaya pala, nakikita ko magpapaano pa nga kami nga dyan, nag-iipon pa lang. Tapos, napatigil ang operasyon, just me, you Lord. Parang wala na kaming karapatan. Charot, matapos umano itong makitaan ng ilang paglabag sa mga batas, paggawa at pamantayan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Anyways, eto guys, sa ayon sa labor inspector, kabilang sa mga paglabag ng hindi pagsunod sa occupational safety and health standards, kabilang ang kakulangan sa hazard identification at risk assessment at hindi nagsusumite ng kinakailangang ulat sa DOLE. Nadiskubre rin na isa lamang ang safety officer ng klinika, gayong dalawa ang kinakailangan sa high risk workplace na gaya nito. Dahil dito, naglabas ng work stoppage order ang DOLE NCR. Ganyan talaga kapag sumisikat na siguro, no? Marami nang nagfa-fact check. Marami nang talagang nag-iimbestiga. So, sa pagdinig kunesyon naman ng abogado ng klinika na si Attorney Roberto Concepcion, ang batayan ng kautusan. Gayunman, sinabi niyang pinapayuhan niya ang kanyang kliyente na sumunod sa utos ng kagawaran. So, inatasan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kampo ng klinika na magsumite sa loob ng 10 araw ng memorandum na naglalaman ng kanilang argumento kaugnay ng work stoppage order at mga natuklasang paglabag. So yung mga kauragon, kaya pala, nakita ko na ito nung isang araw eh. Totoo pala, akala ko fake news. Ano ba yan? Gastusin nyo na muna yung mga inipon nyo. Anyway, kidding aside, dapat naman talaga kasi susundin mo yung mga tamang process kung ano yung mga requirements bago mo gawin ang mga operasyon na ganito. Kasi hindi yan biro mga kauragon, di ba? Yes, babush na muna for now. Here's I'm Gonna Be Around by Michael Learns to Rock. Keep it right here only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: You're listening to 90.7 Radio Urakun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta Bicolano

Double I and 90.7 Radio La Gaspi, the home of a true Mikulana spirit for music hits this soul. 16 minutes after 12 in the noon time. Ayun po ay nakatutok na sa Oragon sa hapon. Kasama niyo ako till 3 in the afternoon. Yes, ako ang ate mo, ate niya at ate niyong lahat. Kaya naman, ready na, ready na. Yes, for your greetings and a shout-out. So, bago kayo mag-text sa ating text line 0961-355-6393. Today is October 10, 2026. And it's Abado afternoon, rest day para po naman sa ilan natin mga kababayan. At syempre, happy listening sa mga kaka-lunch lang at sa mga nagla-lunch ngayon. Ayan na, jamingan niyo po ako till 3. Kaya naman, tutok lang, wag alis. Sa ating paboritong istasyon, 90.7, Oragon.

0: Na, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yung baga.
0: Kaya nga, di baga, ilinya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ako po si Rosalie Padayang ng Yenga City. Nagpapasalamat po ako sa Men's Wellness ko dahil kung hindi po dahil sa kanya ay matagal na po akong patay ngayon. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at sopa po ako ng sopa. Bigyan na po ako ng atulita. Tapos bigyan na po ako ng asawa ko sa kitan. Pendings po sa akin. Yung utak po ko ang dami mga kukul. Wala naman po kami ganung halaga para magpapira po ako. Kaya po ininabasa po ako ng asawa ko. Tingis lang po kami sa kitan. Tapos po, nandiyan na po niya ako sa Men's Wellness. Pakainom po sa akin ng supplements. Yung 30 minutes po talagang niya po na inhilo, niya po sumusuka. Yung paningin po, maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Bookmins.
3: Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Reminiscing the thoughts of your special someone.
5: I did my best.
4: It's never too late to fall in love again.
5: You old friend.
4: Right here on Urago sa Hapon.

naman Maya Rose. Bakit di ko masabi? Nako naman. Baka naman dahil mabaho ang hininga mo. Anyways, mga kauragon, happy, happy, happy, happy, happy Saturday! Diba? Let's forget muna about sa mga sawi sa pag-ibig. Dahil ang importante, hindi sawi ang tiyan mo ngayon. Oh, it's already late lunch, past 12 noon na, to be exact, 35 minutes after 12 in the noon time. And hello, Saturday! Kaya naman, chill vibes lang dapat. Sa mga kumakain po ngayon, dahan-dahan lang sa pagsubo. Diba? Kahit weekend worker kakagaya namin. O nasa bahay ka lang at nakikinig. Ayan na, tama yan. Dapat hindi pa rin palampasin ang sikmura. Sa mga kakain pa lang, we feel you. Parang kumain pa lang kami, parang gutom na naman. Sige lang, dapat tapusin yung pagkain, yung pagmuya, very fine, dahan-dahan, namnamin mo na Sabado ngayon. Pero sa mga tulog pa, hoy, gising na! Naku, kahit Saturday rest day ngayon, dapat productive pa rin. Diba? O, wag niyo muna akong tulugan kasi baka madamay ako. Dapat yung mga talukap na mata ninyo, lagyan muna natin ng tawag doon, toothpick. Para naman, may kausap po ako ngayong hapon na ito. And of course, nako, bumuhos na naman si Manong Ulan. Mamaya po ay babasahin ko kung ano ang lagay ng panahon. Ano bang update natin ngayon sa weather forecast. But let's proceed muna sa ating next song. Ayan na, sa mga kauragon ngayon na nag-antay na maluto ang pagkain. Okay lang yan. Ang importante, we definitely double the effort when it comes to love. Up next po, let's change the mood with a masterpiece from the fearless diva herself. For everyone keeping the faith and holding on to this beautiful Saturday afternoon, here is Jonah with Maghihintay Ako right here on 90.7 Uragon.

0: Linda, pwede ta bang ilusyonan aki mo?
1: Aw, oh, yata, kaya mo siya buhayon?
0: Ay hala, condolence po dita. Daikuman kaya aram na gada na pa lang siya.

0: honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: The sweetest melodies.
5: So beautiful.
4: And the unforgettable memories.
5: I miss your love since you've been gone.
4: Played in one playlist. You are Uragon sa Hapon.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alauna ng hapon, oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Kmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June.

0: dahil bumili ka ng dalawang box, nag-isa kayo.
1: Dati, yung sakit ng paa ni Mama, yung sa may tubod niya, masakit pag tapos ng laba. Nung sabi ko, ito may ininom ako, sabi ko, try nyo. Means kape po, ilan ako kay Mama?
0: Kumusta after ilang box?
1: Dalawang box, at isa lang kami, Ma'am.
0: Kumusta na yung masasakit niya?
1: Sabi niya sa akin, nakakaapakin siya na maigi yung paa niya pagkatapos ng laba. Nawala na
0: yun. Hindi, masakit yung paa niya pag inaapak niya. Kumusta nang makainom ng kape?
1: Makainom siya ng ano lang, sabi niya, huwag ka mong epekto sa akin.
0: Nawala daw?
1: Opo, nakakalatid mo nito.
0: Dati hindi na. Ngayon, okay na.
2: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main school na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Urago sa Hapon.

Double I 90.7 Rancho Aragon Legazpi. Ars Morocco Aragon is 34 minutes after 1 in the afternoon. Sakit naman nun. Siya ba ang dahilan? Ay, nako! Hindi lang basta kanta. It was actually the carrier track of the third studio album ni Jessa po noong year 2000. At ito ang real fact about the phenomenal diva. Bagamat si Jessa po ay kilala sa kanyang iconic na siksik at sexy husky vocals, sinubukan po niya magsulat ng mga kanta like Till the End, diba, na kasama rin po sa kanyang album. Napaka-multi-talented ng ating Reyna. Ako, usually, sa mga video, okay, yan ang mga pamalakas ako tugtugan eh. Diba yung mga ano? Anyways, mga kauragon, oy, sa ating mga nanay na naku naman, iniwanan po ng napakaraming hugasan dahil nga masarap tumambay pag Sabado sa bahay, di ba? Buo, kompleto ang pamilya. Sana all. Talaga namang nakatutok habang umiinom ng malamig na soft drink si tatay. At syempre po naman sa mga biyaheros po natin ngayong Saturday afternoon. And ingat-ingat po tayo, no? Huwag tayo magbabasa masyado ng ating mga ulo at katawan. Dahil nako, ang pangit po naman magkasipon. Diba? Talaga namang mapapainom ka ng cetirizine kapag makati ang iyong ilong. Anyways, mga kauragon, eto ha, kung kanina po we are playing Jessa Saragossa's Siya Ba Ang Dahilan, asking about something na naku, ayaw mo dapat malaman. Eto naman, we have another OPM icon ready to change the narrative. Up next, mga kauragon, it's time to bring back the classic weekend romance with the king of jukebox himself. For that one person who completely fills your heart. Ito na po, Renz Verano with his classic hit, Tanging Ikaw. Keep it locked right here on 90.7 Aragon.

0: una ilusyon.
1: Iyo, pwede man.
0: Oo, talaga?
1: Iyo nga, ni. Basta bakos ako.

Big Double I 30.7 Radio Ragon Legazpi. That was a beautiful song from Kenny Rogers entitled Lady. Yes, mga ka-Oragon, it's still Oragon sa hapon. Kasama niyo pa rin po yung Abang Lingkod, ang ate ng lahat. This is Ate Maymay. Kamusta po? So far, so good ba ang ating Saturday afternoon? Nako, sana po kayo ay nag-e-enjoy sa inyong mga siesta moments with our music. At syempre, speaking of enjoy, kaninang umaga po ay na-enjoy din ng ating mga kababayan dito po naman sa Legazpi City, especially po sa may Barangay Taisan. Ang mga services from Ako Bicol Party List. Kanina po ay nasa mahigit kumulang 500 na mga benepisyaryo po ang nakapag beneficyo ng medical mission dyan po naman sa may Upland. Yan na, ang mga libreng medical services po ay ang mga na-avail nila. Libreng consultation, ECG para sa mga edad 35 pataas, urinalysis, blood sugar test, BMI assessment, hemoglobin, cholesterol and uric acid test, also chest x-ray and fetal Doppler, at syempre po ultrasound para sa mga preggies. Ayan naman na, continuous po ang paglilibot ng ating Ako Bicol Portalist. Kasi last Friday, if I'm not mistaken, kahapon nasa may daraga po sila. Naku, kaya po kapag naamoy po ninyo na balitaan that there is a medical mission from AKB, ano? Kasi kahapon na at kanina ay present po si AKB Rep. Pido Garbina during the medical mission. Kaya naman, huwag sayangin, punta agad, magpakonsulta kasi nga, libre at para po sa atin ang services na ito. Anyways, here's another beautiful song from Carpenters entitled You. Tutok lang, bawal lang lumipat. This is Ate Maymay of 30.7 Oragon.

0: Tulog ang payo ko, halos tayo pahingalo. Tapos nang hindi sa men's wellness, nagkaharali po ang gamos na itong namatayan ko. Narahay na po ako, ano yan nga, medyo mataba na po ako.
1: Men's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

mo talaga ako? Sobra! Ikaw nga ni ang susi kang puso ko. Pati lang ka! Susi sa kaiba mo kasi bang?

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Urago sa Hapon.
4: Where

mo pa rin kung alam mo at armado ka ng tamang impormasyon o nag-i-enjoy sa mga kantang ang sarap pakinggan at dapat libre, walang subscription. Kaya nga kami, nakatutok lang sa Radyo Oragon.

Michael Lago of OSG Brothers. Kung sakali ikaw ay lalayo, abaan. Day mo man tabi. 35 minutes after 2 in the afternoon, kayo pa rin po ay kasama ko ngayong hapon sa Urago sa hapon. It's me, Ate Bye Boy. Uy, eto, gusto ko lang muna i-congratulate ang tatlong Bicolano. Nakabilang po naman sa mga nanguna sa Career Service Examination or CSE Pen and Paper Test na isinagawa po noong August 9. Matapos po makapagtala ng mataas na rating sa professional and sub-professional levels. Uy, nakuha na po ang resulta this week. At kabilang po sa mga natukoy na mga professional level ay mga Bicolano! Naku ha, nasa top passers po si Earl Diaz Valenzuela. Top 3 siya ha! Top 3! Ayun po siyang rating na 97.03. Also, sa sub-professional level naman, top 5 naman si Dashiel Jansen de la Paz Hilvano na may rating na 95.67. And si April Joy Domingo Flor na may rating na 95.63%. Congratulations! Ayan na, sige, talaga namang patuloy po ang pagpapatunay ng mga Bicolano na Urago. Na last time ha, nung yung report natin tungkol sa nag-top notch sa TOEFL examination sa buong mundo ay taga-Iriga din po. Ano ba? Napaka-bright ng mga Bicolanong kabataan today. Anyways, let's move forward to our next song. Eto na, one of the favorites. Ito isa sa mga talaga namang hindi pwedeng makalampas sa video okay sa isang araw na tugtugan na. We have here our favorite AGs with the song Halik. Only here 90.7. Uragon.

0: Doc, ako tabi sa pasyente ning doka na kaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Lata, anong problema? Ihabot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta bigulado o lagun!
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Lynn's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. The sweetest melodies.
6: So beautiful.
5: And the unforgettable memories.
6: I miss your love since you've been gone.
5: Played in one playlist. You are Uragon Sahabu.

0: ano? Sakit ba? Ay, mga koragon, it's 54 minutes after 2, making 6 minutes before po naman mag-alas 3 ng hapon. Alright! Nako, mag-alas 3 na. Kaya naman, ito na po ang aking mga huling mensahe. Wah! Huling mensahe! Anyways, mga ka-Oragon, syempre hindi pwede mawala ang ating pagbati sa ating mga Oragon Certified listeners ng happy, happy birthday sa ating mga FB page. We have here Oragon Birthday Celebrants! Yes! Unahin ko na si Miguel Arcelia, Jesse Bermejo, Michelle Lianza, Emmeline Aycocho Ocolianeta, Nelly Barro, Nelly Sadia, Bernal Franze. Ang dami niya may birthday today. Vivian Santa Ana D, si Arlene Daria Manzanes, Eva Padilla, Evelyn Lorenzana, Ecor Nicodemus, at si Ate Remy Mendones. Naku. Ito ang birthday shout out sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Naku, sana po kayo po ay nag-enjoy sa mga araw na ito. Dahil ngayon po ay ang inyong big celebration. And of course, mga ka-Orago, let's do the countdown. 75 days, 9 hours, 5 minutes before Christmas. And that's a wrap for our time together today, mga ka-Oragon. Yung mga nasa bahay po, kayo mga kumakain ngayon, Saturday afternoon. Thank you so much for lending me your ears and your hearts. Samahan niyo po ulit ako sa mga susunod na araw. Tawag mo na kayong aalis dahil up next na po ang ating pamalakasang DJ Ron Rabbit taking over the airwaves on Oragon Rockathon. Stay tuned, stay right here. Etong ating mo, atin nyo at atin natin lahat. Ako si Ate Maymay!

0: Philippine Standard Time. It's 3 o'clock in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Basta pikulado o hagun!
2: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta pikulado o hagun!
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cup Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
6: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
7: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
6: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
7: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
6: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.

0: yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Guwapo nga. Kulit mo talaga. Yes, yes, yo, mga kabutid. Kasama nyo na naman yung lingkod si Papa Rod, Rod Rabbit. Ngayon pong napaka mainit, balisang hapon ho ng Sabado, ikasampu sa buwan ng Oktubre 2026. Kumusta ako kayo dyan? Kami nagmimeryenda na. Ako nagmimeryenda na talaga. Maraming salamat sa nag-sponsor ng aking kape at saka ng merienda ngayong hapon na ito. Hindi ko nababanggitin pero kawig ito sa siopaw. Na may palamang hindi ko maintindihan, sardinas na naman yata. Nanay Agnes Isplana, nakaantabay na naman, nakatutok na naman. Yan ngayon sa Kuya Job's Merienda Corner. Maraming salamat talaga. Ito ang Oragon Sabado Rock and Roll with Papa Rod.

0: ano mare? Ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga mare.
0: Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing.
0: Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Basta bigulado o hagol.
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, eh handa na ba kayong makipagpahabaan?
6: Huh?
5: Oo, makipagpahabaan ang
6: Atami! Sardines.
5: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
6: Atami Sardines.
5: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radio Ragun. Good.
7: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.
8: As we walk the garden mile.
7: And the new age rock.
8: Who am I that the bright and morning star.
7: Right here on Ragun Rock-a-thon.

FM, Big Double I 90.7, Radio Rago and Legazpi. The music of Three Doors Down. That's Here Without You, Baby. Sakto na hong 31 minutes after 3 in the afternoon. Kasama niyo pa rin si Papa Rod, Rod Rabbit. Ibang medyo malinsang pa rin hapon ng Abado. Ika-10 sa buwan ng Oktubre. Ano, nakapagmerienda na ba kayo, ha? Yung mga hindi pa nagmimerienda, pwede naman kayong bumasyal dyan sa Kuya Jove's Merienda Corner, kung saan madalas akong tumatambay para lang bumili ng paborito kong banana cue, kamote cue, at syempre pa, ha? Yung paboritong-paborito ko talaga, alam niyo ni Nanay Agnes, yung ginataan. Napagkasarap-sarap naman talaga. Oo, magsarap-sarap talaga. Alam mo kung bakit lalo sumasarap yung Nanay Agnes? Syempre naman kasi may discount ako, eh. Kanina nga lang nabigyan pa ako ng diskwento sa ulam. Eto na naman tayo, kapatid. Pero somehow, good news ho ito para doon sa mga nagkukrudong kagaya ko. As I was saying yesterday, asaan po natin by Tuesday, that will be October 13, magbababa daw ho ng around 2 pesos per liter ang krudo or diesel. Pero yung mga nagagasolina na ko, if I were you, eh, maggasolina na kayo bukas, araw ng Lunes, dahil tataas ho ng 2 pesos may 20 centimos ang bawat litro simula Tuesday, October.

Yeah, Big Double Line 90.7 Radyo Rago Legaz with the sound of Moonstar 88. Ang pag-ibig kong ito. Sayong sayo lang, baby. Ay, maganda hapon muli sa ating mga rapa homes, mga GB drivers on the road, humahataw na naman. Especially mga biyahing daraga Legazpi, yung mga nakahimpil dito sa may bandang Raniola Building, mga para-tricycle, going to Buragwis and Rawis. Especially kay Manong Oka and kay Kuya June, as well as kay classmate Ronel. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagkikipagsabayan. Also making a big wave right over at Daraga Public Market. Ayan, kaway-kaway muli dyan sa meat shop ni Papa. Ano nga pangalan ng kapatid? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nakalimutan ko na naman. Pero I am very much sure they're listening to them right now. Yan din po sa mga kumakain sa karinderiya ni Nanay Lydia Astillero sa Gulundrina family sa may bandang Renalisa ng Maroroy. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagkikipagrakrakan ngayong hapon na ito ha. Alas 6 tayo hanggang alas 6 tayo kapatid.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rago Legazpi. Ako na may proud sa pagiging Pinoy, ha. Ewan ko lang kung ikaw'y proud pa rin yun. Ay, magandang hapong muli sa mga nakatabi sa ating kadyaan sa People's Mall ng Naga City. Mantakin mo kahit na Naga City, inaabot na ating signal. Ganun kalakas ang Radyo Uragon. Ay, siya nga pala, magandang hapong di po sa mga kumakain din daw dyan sa karinderya ni Nanay, ano to? Mary Joy Maliapre naman, nakaantabay din sa atin, ha? Ang Maliapre family. Magandang hapon po sa inyo, kapatid. Saktong alas 4 na ho ng hapon. Time check being brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Alas 4 na. Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
0: Radio Urago.

0: Vice President Sara Duterte. Ito atin-atin lang ha, pero baka di nyo alam, pero atin-atin lang talaga. Eh, sabi lang naman sa balita kapatid, nag-a-unli sahod sa kanyang mga sidelines despite the fact of her being the Vice President of the Republic of the Philippines na ayon ho sa ating konstitusyon, ayon ho sa ating batas, ay talaga namang ipinagbabawal. Ganun katindi ha? Ay talaga naman o, sana all talaga, sana all.
1: Sana.
0: Gusto ko na rin maging Vice President. Tatakbo akong presidente, kuya Vice President. Pero sa sideline pa ako.

0: Pariho, tagarang mag-tripon ka. Ang sukat pa eh, sukat ng bahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. At kaya man palang garo ka pipiroton, iyon na nalik, kaya na ako nakatugol ka sa bangli. O, saka ang gilibo mo. Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Tumautulas ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantahaman ako. May nakita na bad-trip ka. Aw, pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Lagun!
2: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
3: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
2: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
3: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Sakto na hong 31 minutes, mahalibas ang ikapat ng hapon, barely 29 ticks away before alas 5. Isang oras, ano? Pero hanggang alas 6 tayo magsasama-sama, ha? Baka nakalimutan nyo. Ayoko mag-solo, kaya dapat samahan nyo ako. Agad-agad, magandang hapon po doon sa mga hindi manakatabay sa atin. Makulimlim pa rin naman ang ating kalangitan at maya-maya yan, I am sure. Eh, uulan na naman. Kaya, as you've been, I mean, you know, we've been experiencing the past days, pag mga bandang hapon na umuulan, tsaka pag sa gabi umuulan din, di naman ganong katagal, pero malakas talaga, napansin nyo. Ito na ho ay dala ng tinatawag na... Actually, wala namang bagyo eh. Pero meron hong low pressure area na nakapaloob sa ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone. In fact, ayon ho sa advisory ng PAGASA, ito raw ho ay pwede ba nating ma-experience until about tomorrow, araw ho ng Sunday, at apektado ho nito ang buong Kabikulan, ang Calabarzon, Mimaropa, as well as ang buong Metro Manila, Kalakhang, Maynila, and parts of the Visayas and Mindanao. Kaya we expect na magiging maalinsangan pero maulan. Ingat-ingat ko tayo, ha, dahil uso ngayon ang trangkaso. In fact, si Papa Bonjing, alam ko, hindi makagalaw ngayon dahil trangkaso daw siya. More rocket and songs, heavenly way as we belong this beautiful Saturday afternoon.

0: maghapot?
1: Paano ano ito?
0: Totoo po na hali sa ukayan mga tao?
1: Bako! Sana man napagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukayan mga tao? Oh, yun? Ay, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Masapikulado o ragun?
3: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
4: Grabe! Ang mamahal na ng presyo ng bilihin sa grocery.
5: Nay, hindi naman lahat. Meron pang Atami Sardines.
4: Atami Sardines?
5: Opo. Nasa 20 pesos lang ang bawat lata. Tamang-tama pang ulam o panghanda sa mga bisita.
4: Eh, masarap pa yung Atami Sardines?
5: Siyempre, Nay. Gawang Universal Canning yan. Masarap na, swak pa sa bulsa.
4: O siya, sige. Isama mo na yung Atami Sardines sa listahan at nang mabili na sa tindahan.
3: Atami Sardines. Sarap, sulit. Mabibili sa lahat ng mga pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
6: Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo? Analyze case po. Parang sa inda, 4-5 ilan dito. Nagigit po ako, natutuloy po yung menstruation ko. Mga ilang buwan, mga 2 po. Ganun ba ka ng nag-aaring? Opo. Ano ang findings mo po? May mayoma daw po ako. Binigyan ka ng pampatigod ng reglang. Opo. Nag-stop na po. Kanang po lang ka naman din ng mens. Dalawa po. Kaya nagduman ka sa kuya. Opo. Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga susmirmen. Tapos po, normal na po yung menstruation. Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-flare. Isa po. Tapos normal na 10 days na. 10 days na hindi na one man. Hindi na po. Ngayon, okay ka na. Wala na problema. Wala na po.
7: Sinula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Tunog

matatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi. Sakto na hong 9 minutes before alas 5 ng hapon. Kasama niyo pa rin si Papa Rod, Rod Rabbit. Kayo po napakamagandang araw ho ng Abado. Agad-agad magandang hapon po sa mga kumakain niyo dyan, sa kakainan, sa tawag dito sa EMS Barrio, Barangay 3. Ang daming nakikinig habang kumakain dyan sa Kuya Jobs Merienda Corner. Nakatutok na naman ang talagang napakamasipag at mapadiskwentong nanay ng bayan, si Nanay Agnes Isplana. Nakatutok din si Kuya Jobs as well as ang isa sa kanilang magandang servidor, si Miss pangalan niya Joan Oronan. Ayan, magandang hapon po sa inyo ha. Maraming salamat po sa inyong talagang walang kasawaang pagtutok sa amin mula umaga, hapon hanggang gabi. Sabi ni Kuya Jobs, wala na. Inalis na namin yung isang istasyon ng radyo. Sa iyo na lang kami nakatutok, Kuya Rod. Salamat naman talaga.

0: basta Bicolano o Ragon.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Isidirio.
1: Natanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulungan pa yung kong. Anong dagang ko nagkukulung?
1: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
2: Sa puso.
1: Ano sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po digdig?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang main school ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main school ng San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main school ng San Fermin Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
6: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
5: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
6: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata, sulit sa budget, at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
5: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
7: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.

ano, Kuya Jobs, kaya pa ba? Rak-rak na rak-rakan talaga. No? Ay, maganda-maganda nga po doon sa mga kanilipan nakatapay sa atin, especially sa staff and officers talaga ng Pacifica Agri-Vet Supplies Incorporated. Nakatutok na naman sa atin sina Ate Melay, Ate Irene, of course kay Manong Claro at saka kay Papa Lloyd. Maganda hapon po sa inyo. Maraming salamat mga taga-Daraga, Pacifica Agri-Vet din nakatapay sa atin, kay Ma'am Jean as well as kay Kuya Ronald. Thanks a lot for tuning in.

0: Darling, tanong ta hanggang sa minyan. Dry skin pagiraray ang kublit mo. Ako, binakal ko na ikaning lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Iyo, aldaw man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Masabikulado o ragun?
2: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil nakapagpain siya sa Lurie Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakanta ko si Ma'am Mims at binigyan niya ako ng products niya, rinay ko ito agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag 110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5.

0: pasapikulado o lagun.
1: Kapositwa na kaliwanet, ngayon po nagkahiran sa sakuyang aking dengue. Halos tulong alaw po, dahil po sa inyemes, ang problema na po ako. Maringay ka na daw po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa inyemes, juice, kulit pa rin po. At ako lang ang makatamang kapagtas ka pre-bes. Dahil po ako nang gumagawa mag-rally sa iya, tinawa niya po ako inyemes juice. At sa kalikali niya po. Yun yan, pinainin ko sa akin po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung inyemes juice sa akin. Yung pang gini mo. Kaya pagkain ba lang ako, halos pagkaan, halataw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa akin at pwede na kayo mag-iwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa Lins. Gusto mo Lins na Rosan. Sa gusto po yan na dinagal. Try niyo po magaling po sa iyo. Ako lang po ang progreso na mga ipasit po ako.
2: Ang Mings Lulasan Terming Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Labas sa Bicolano o Lagoon.
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ika'y makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan.

0: dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated. Ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
1: Huh?
0: Oo, makipagpahabaan ng
1: Atami!
0: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
1: Atami!
0: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio. Ora, good.
2: We're playing songs exclusively for those in love and fallen out of love right here on Uragon Sabang.

0: lumabas sa Bicolano o Hagon.
1: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon. Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Araka. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Araka. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutuklak lang!
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 9.7 FM.
2: Radio Urag.

0: mas napikulado uragon.
1: Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Araka. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Araka. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na. Kaya tutok lang!
2: We're playing songs exclusively for those in love and fallen out of love right here on Uragon Sabang.

0: mas sabigurado o lagun.
1: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
2: We're playing songs exclusively for those in love and fallen out of love right here on Uragon Sabang.

0: mas sabikulado o lagun.
1: Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragun at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Arata. At paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Uragun radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas kita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na, kaya tutok lang! Tutok lang.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos Region. Why?

0: lumipas sa Bicolano o Lagon.
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip, magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurago dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi.
2: We're playing songs exclusively. Can I touch you? For those in love and fallen out of love, right here on Oragon Sabah.

0: listening to 90.7 Radio Oragun.
1: Basta Bicolano, Oragun!
0: Mga ka-Oragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Atak. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Oragun at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Atak. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Oragun Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutok at may maipagkakas, pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Sangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga ka-Oragun dito sa 90.7 Radyo Oragun. Night after night. We're playing the songs you cherish most. Girl, you are to me. Right here on

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Grabe, ang mamahal na ng presyo ng bilihin sa grocery.
2: Nay, hindi naman lahat. Meron pang Atami Sardines.
1: Atami Sardines?
2: Opo, nasa 20 pesos lang ang bawat lata. Tamang-tama pang ulam o panghanda sa mga bisita.
1: Eh, masarap pa yung Atami Sardines?
2: Siyempre, Nay. Gawang universal kanin yan. Masarap na, swak pa sa bulsa.
1: O siya, sige. Isama mo na yung Atami Sardines sa listahan at nang mabili na sa tindahan.
3: Atami Sardines. Sarap. Sulit mabibili sa lahat ng mga pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region-wide. You have been listening to station DWII 90.7 FM Radyo Oragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294 effective August 25, 2024 and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Oragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashiano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Oragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE Registration Number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with License Number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM Radyo Oragon Legazpi is now signing off.
5: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaongo kan sa imong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: We welcome you to another day of broadcasting activities. This is DWII 90.7 FM, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026, under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radio Aragon operates daily from 4 o'clock in the morning till 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2000 watts. Our studio and transmitters are located at the Yashano Building, F. Imperial Street, Mitano, Legazpi City, and at Mount Mariu, Barangay Stanza, Legazpi City, Albay. Station DWII 90.7 FM, Radio Aragon, is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer, Ken Eric Elijah Asistio Lim, with ECE registration number 007-2767. NTC First Class Radio Telephone Operator, Christopher E. Idalia, with license number 01-1PV-25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radio Aragon, is now signing on.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: You're listening to 90.7 Radyo Aragon. We're taking you back in time.
2: There she was, just walking down the street
0: with your favorite oldie goldies and the unforgettable memory.

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga, oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Basta pikulado o hagol!
2: Hello Madam, good morning. Ano pangalan mo? Pagkakas sa inda, puro 5 kalyang ligaw. Nagigit po ako, natutuloy po yung menstruation ko. Mga ilang buwan, mga 2 po. Dalawang buwan ka ng nag-aaral, lalala-lalala. Opo. Ano ang findings mo po? May mayoma daw po ako. So, binigyan ka ng pampatigod ng reglang. Opo. Nag-stop na po. Kanamunan ka naman din ng mens. Dalawa po. Then, nagduman ka sa kuya. Opo. Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga supplement. Tapos, nag-normal na po yung menstruation. Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-flare. Isa po, tapos normal na 10 days na. 10 days na hindi nga one month. Hindi na po. Ngayon, okay ka na. Wala na problema. Wala na po.
3: Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: masapikulado o lagun.
1: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil nakapagpain siya sa Lurie Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Mims at binigyan niya ako ng products niya, rinay ko ito agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
3: Tell your Grannies, we got their favorites. It's now or never. And we're playing them right now. Right here on.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga. Time check. Brought to you by Family's Brand Sardines. Sarap na hinahanap-hanap. Sariling huli. Kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Para sa inyong quality refill ink. Punta na sa Inkport Enterprises. Installs. Continuous ink system. Refill ink and toner. Documents printing. Plastic lamination. Xerox clear copy. Rush ID picture. Photo printing. Printer repair. Scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
1: Kapasituan ang aking wallet. Ngayon po, nagkahilang susako yung aking dengue. Halos tulong-alok po. Sa problema na po ako. Maringarita na daw po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa immense juice, kung ito rin po, ako lang ang makatamang kapag-tas na playlist. Dahil po ako nang dumadong mag-rally sa iya, tinawa niya po ako immense juice. At sa kalikalim po. Yun yung pinainin ko sa akin po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung immense juice sa akin. Noon po ang ginin mo. Kanyang pagkain ba lang ako, halos pagkaan, halagaw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa akin, at pwede na kayo mag-iwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa Lins, gusto mga Lins na rosahan. Sa gusto po yan ang dinagal. Try niyo po magaling po sa iyo. Ako lang po ang progreso na mga ipasit po ako.
2: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
3: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating

0: Good morning, nanay. Anong pangalan mo? Sisi ang pasyente mo. Ilang taon na nag-ihilak? Ano ang hilang niya? May bukol? Nagbukol mismo sa dila niya. Wala anong kadakol ang bukol? Ngunyan, pilang bulan ka na sa kung nag-inom kang supplement. Man-man, gura ano nakadakula ang dila mo, nawara na sa bukol? Maliit na lang. Ah, very good tatay, ano?
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Reminiscing the good old days.
3: I saw the light on the night that I passed by her window.
2: With all your favorite golden era stars.
4: You're just too good to play.
2: All playing right now, right here on Uragon Sunday Special.

0: pakidama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling hudi. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Babes, malapit ang anniversary natin.
0: Oo nga no, parang kailan lang.
1: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
0: Siyempre, Lolay's yun.
1: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
0: Siyempre, Lolay's yun.
1: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
0: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner! Tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: ba yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Pwede ba guwapo na lang? Kung ba yung mataba? O yung typical na kulot?
3: Ha?
2: Ay, hindi yung totoo eh. Ang alam ko lang sabi ng nanay ko eh, guwapo ako.
3: Sana ako.
2: Kapatid, araw na naman ngayon ng Sunday, ika-labing isa na pala. 11th of October 2026, kumusta ko kayo dyan? Kayo binakapag-breakfast na. Kami naman ay nagkakape pa lang at kahit pa paano may pandisal naman ngayon. At may halo pang tawag dito, pansit and bihon. Maraming salamat sa nag-sponsor kay Papa Ryan. Ang swerte na ating umagang ito ha. Somehow meron akong agahan. Anyway, sige lang kapatid, tayo magsama-sama till about alas 9 ng umaga. Just in case interesado ka, tawagan mo ko, text mo ko, chat mo ako. Pero sabi ko nga parati, mas enjoy ang ating samahan kung ikaw ay pupunta ng istasyon. Ako nang bahala sa sardinas mo. At saka sa pang toma mo. Punta ka na lang sa sasyon, kapatid. Matik yan. Meron ka sa akin. Oragon Sunday Specials. Kasama po si Papa Rod. Rod Rabbit.

0: Yan Big Daw lang 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sakto na hong 27 minutes makalibas ay kapito ng umaga. Kasama niyo pa rin si Papa Rod. Ngayon pong napaka magandang araw ho ng Sunday.
1: Good morning!
0: Happens to be the 11th of October 2026. Sa ating pong mga Rapa Homes, mga GB drivers on the road. Napatuloy pong nakaantabay, nakatutok sa Radyo Ragon. Salamat talaga. Siyempre pa yung mga talagang suki natin dyan sa Albay District Public Market sa pangunguna ni Manong Renan, ni Papa Joel, at ni Risa, Nanay Edna, Ate Bing, and Manay Josephine. Magandang morning po sa inyo. Maraming matsala ha. Sa inyo po namang walang kasawang pagtutok sa amin. Siyempre pa dyan sa kakainan ni Papa June, dyan din sa Daraga Public Market, sa mga taga Maruroy, kay Manong Ross, kay Nanay Lidia Astiniero, of course kay Manong Jason, kay Ate Yeng, and kay Nanay Sarian. Ito yung mga suki natin from morning till night. Isang istasyon lang talaga ang nasa puso. Salamat. Ito na si Xander Khan sa kanyang Dalangin Ko. Keep it here on the number one. We are 90.7.

Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Sakto na hong 12 minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. Kada umaga po doon sa mga kanina pa nakatabi na katutok sa atin, especially kay kapatid Firefly Winter Sally Luces, na talagang from morning till night, isang istasyon lang pinapakinggan. Nandiyan din ang kanyang napaka-poging mister, kay Carl Lights, as well as kay Kuya Argo, na talagang suki na rin natin. Hindi na nakikinig sa kabilang istasyon. Maraming salamat. Of course, kay Papa Oka and kay Kuya June and Sir Marty ng LSF-FM. Maraming salamat.